0: kibanza ayiri mutsafu amukongo niwa mbu ni mandalite kinwazi na mere de ville naye ali olochinzasa
1: ni mu
0: niwa mbu ni mukinwa na ruwo kwiye mutsafu abegerego
1: kutsenga nandi bibobo tambo buneri riata
0: okuye burire na rukumutu wetu namu burane kwenene aba mutibire ko ngo kuona mu buti bakabu omubwe o tukabua ba mu burambwe no ewe twe no omubunande wetu omunande akula ina na shirimi chibirio ishali timba yako mutsafu kundi musungwe sa ikeno omunande abye parmi peuple ya abandi bakaye kongera twinyumu ku nyumba myo munandi yabina na uto uko musorani nayo ine halama eri bwambu cyo tuli bandu bu busafi echo na matabu ira cha
1: atuka be meri bayi bwera atuka
0: na rutuka buwa omwatsi we kwanze wewe bola biba katuburambu tukungi abantu muhalabire che tendo che umu muyono okoyenge yotwa na malumeno mukire cha kabiri muhalia mulo anamuma mwabere neri tushiyane tuka watu balobolo ko chanda chiwe atushiyana ya omushulpitali soma soma esene kuno nero babere bakabomba ka mutabala ya iba bere bwambweno akwire bola ibya biri pi mwana chandi kina singoko akwire bola ali holomo bola alakini bamala boku ma processi se oshingo kwa kana kolawa neri muhiro mo sak mortier ne dise eri desefecte maiti neri rao maserkei ambaka ya taba wahai ebutungera nero lakini abalwana abakase banaye iba nyo ko morge ko matanda halia mbo mbutu yehe mndu wetu semu ndia muziki si tutaliwe nga nyumo serkei bama fungule chitirete abanga nga bamo bambo okotune hano tuleba yengoko ni naye bama fungula bama bakatimba Wama lebya ngoko yonu mulu ananiyo mo serkeji. Wama shachinga, wama genda. Wama enda na wapolisi ya wakabu kwa manisaya. Nero wawewa hiki ya butungera. Awa ndia watavyo kwa morge. Iwa wambu kweli mumu kawu wa mute mumu kana mule. Mumu kana le mulewe yuoshi. Anganabi wabiru mutu wako vitukobe umave uma. Mutuwa lebya tu. Nganaluwerene. Abo kocha anda bama bwambwe nu yihi twabiri mulebya bale muhiro mo mukerete itume ho twa malangir abalo anambu ye mpaka abo kocha anda bama bya obligé akala kama bya kake bama seri nyumu aba polisi bana bwa bati baka kakira yaba na mapika na masasi omo myanya me aba polisi nabo abe chanda bama bwamba a mubara chita hano ho ndo mundu mubareke Mbeno, wanemu ndilevya resa, kunde ya wanduwa wabe mberebereba na mbiteshoga mbeno wanemu ndilevya, iwa shesu vyaho. Nero chobu hanya, abalu wanabama luba fungule serkeye, wama fungule tirete, rilusho mdomo saki moritiere, wama mwe ndengula, wama mulushesho njimba. Nero ba chobu hanya, ama iti inyabiru wanzirulua momusase. Omusase wawa numuwa sangire muwo, Wama mulusha shonjema mama shamuambalia sindu kundi shonjema shabia mbite. Ishabiru ya musasi. Nesaki moritere wama timiaya na shonjema suyo wama timiaya shabia mbite. Wama shamurondiria sindu shamuputungera mweyo. Nero. Iniche iche ubulie kundi abu usheba na mtu lako. Wabiru ya kaa kondakti. Kundi hania maudio wakaluni ya kangani abe chanda wakabu wabati. Wata omundu watuali ya hola. Ituwe newene wabiri tu urango koni ebola wanganga. Ewe shi ambole holini ya witi mboko malupitali yaani. Ewe shi yale timbiwa na uambu yene ebola. Mwama mchangirako abechanda muwa iserere nyuma. Ababia behihia. Wababia batangirio kumaiti.
1: Abatebi nye mwati.
0: Abatebi nye mwati. Mwama mchangirako mwama mwusha mwusubio mwaserkei. Mwama mwuzika. Neruaho. Ayo ni bombe ya retardemai ni umu muiwa vute mbo ya nukonde. Na majorite wa bandu, oyuwaho labia wabwanga cha aleria. Na majorite wa mtulako, niwe wangei. Na roche ubulie, haba mtulako muniaba motare, muniaba shofere, muniaba boi shofere na babombere. Kunde hanene kominike, ya bandu wabe asosiasyo ya mabene, ya viri sispandre, parkingi ngima yavo, eye chaya ala. Yiti kundibobo leo tuloko okomundo yo. simyati yibisa ni myati iri wazi ya koreko mutunjiri ape ya mavideo aneho na maudio aneho nero abanga ngiba kubwa bati bata obuko ni twabia itwabiri waza tutimeno tunamutokere kuirabo bukahwa ibo toma bisha ihira bomo kundi munabwire ebutambo ikende byangayo ikende bya episandre kusenga yo ikende byanga ya makombole mungwano munabwire ko raporo yo ngabiso mu mwasubuye ya Ebola aba mahola obuko nibuka tsukire bama biko mu 1585 more aba likofirme se hawa misingisa tu nichi tuli mu 1585 alors ko obuko 2018 mubwa yahwa mubwa wangamya kibiri mubwa ya utomaika mu 2400 quelque chose na rule baye echama echitswe chama bingirechi nga chikindi tukolya hayi
1: wala
0: neriba kabwa mutukoeri abalwana tukoeri abandu ni mwati niwe ribambu akatusu etuboshi
1: wala tutake kwa chinywa tutsukira hali jovial
2: niwambo omugulungu kwana mabibuwa ko byanabetia niwambo moya holili abandu babiri mupili omu onde bemuliana wabonge no onde yuwe ikokaras nero byali omwe lyana wabonge ba mabita na ini libomba na ribo singire sho mudushi kahuta moye kira abandu ano babikire na mananza balinge be 15 abasha sokoshanga berebet babangu kona mabuga bamana ninga berebet na be sho mundu chebere cheuta ababyo ko ababye wabongeyi na babye ase ko chebando bakate beta aba baba tatrebe omugana ne urenno mochishi inyomu kabere to mundu ongane nibushana bati batu kandirebya kokuba nali wabalekera musangira kutukere sherebya na bakere sha mwanda yoko wakauti baka mwira mu kaburi mwali mama bulaba kena ninga nikusanaki neru obuto wabo abantu okira kamando bakola na cheba ko ngwa munoko oyo abara lukade che murunda yakochi sali na
1: karond
3: washinde rimbe chinyo njenga ni bwana nt abantu bana na she baleta yemenya bakakuburambo ubukoni bwa beriasa kandi bana uno washere mundu wabo haka Wabatu wambu, yendere kumamezire bariere wabare wambu, biwa muka heramotu. Yendere wakubyo, na wabengu wabendu shirekili kule ngabanganga, lalu nabanga ngabana muholo mubukoni. Abanga ngabana muholo. Nero tukwa watu itweba populasyo, tukwana tayo holamo bando semble. Nero ewa ya sengroko, uko mukoni kani shuuta ikakire shuuta na heruwa utunampete maga unaira unirua sengroko mundu. Nero tutu minyo pure huko wa mabengire. Ngabalo nabani na wabari ya wakari ya beto lolo, nero bakaya ringe yu, hivi na hivi. Nero tumai ngabo ya nakore kayo. Tuko okupiriede ya bole eno. Tunaruwewa na ufunguli rena ni esaki moritere maigere wa timiayo na ya mangube malabiki maigere putanchi. Nabu yu ni hali yengu merere yu. Nero omuwa nye tu akende yenda usana nopo hakobo.
1: Wala mumbere, chuma, chuku hingo kwa bandu bandu.
4: Bandu wabu, batuwe, gabali ya kuwama, vate batoha. Kunde iritasha la matia kandia bandu. Nero echonge bale mbaremba babiri langirire viriteo baba karundia mubala ngireyo. Si habia every difference ngoko baba kababwira bayika se baseribwe ya banganga batunza wende kende kebutwe bwa huluka no omuyi ina kala
5: ndaye tunayo ukavulanga ele tatu ekazi ya beta se yo mwabere toka kule nge sindikashi munena ba polisi ibatokeriwa lushako SRK ibatokeriwa donc ibatokeriwa intimide chifupi checho nero ese polisi moika sindikiza maiti ikakolayo kazichi opweke simwangato kanerika kiria e population eritangiro ko mubere echa kaber yabiri bya forfe moti yabiri koreka nero emeri yabirimya mupango wahi okomwati oyo abashofere ba mabene bo bakwanza iriwa mbobo itwe e parking yayo ero siandisha byo mubunywani kum omo erisha rikiana ne tukundi babiritangiro ko mubere nero emeri yabita kola kazi yae. Toma wilokuba burokobi ya lala. No onde mwati woyo. E service mulini ya virone ma mulini service esante. Mwama tinyo mpango wahi. Erika kiri ya populasyo. Oko chisibwe chabiri koreka. Omomuiwe bu.
1: Owe butungera.
5: Owe butungera.
1: Wala. Kala mo protection civile. Javier. Cheke.
6: Saudi. Basi wasi njoka mbechi nyoko urdu. Nga wera ba ulikiribe toka auditeria batu kwa mire. Bauri ya wakawa mbu itwe ba journaliste. Traver mer. Obukoni buno. Sibu wa mbu. Si vous avez un grand grand grand grand

0: Et COVID de mikama 2019 abandu batere chuka balebia ngo ko bandu bali agenda abandu mu bakaho ko bibia tuko bwira no ko microphone iwo mbuha abo babere mera nyambo berere ko sho franga na roni ambu chikareka sibo mbuto tuli itutukale tubukoni pardon ba ulikirir bame wa mbala kashine iwo mbalako bame wa nabo kobia erita nabo kobia la resa ni petit probleme Chanye ololo lukalir nja ngasa ololo kwanza nje ni seri ololo tu mama nimba le kesh ne tunanda mumbala ko na na bananda munaba ubuko ni bunu bukalir chanye wana bokobyala chanye chere hol
1: na tuka alor mahome cheke
2: ukata tukana sima ba nyapikindwe aba imba shimo ba tumbera pie pie misisa ile korale kabisa manake ba kimba ile mbeho lakini namba hiyo kile hukumu veri.
1: Okay.
2: Usana le shini mbobe imbashi waka tuimbresho nyimbo. Okay. Ambobo hakabu wa mabira na rekumbako. Avalu wa nava. Ya nabitororo. Ya vitororo manake. Ewa yewa mbuina ineka izine ka vitororo. Waka yabri hiki aside. Aside mbateri. Yabri kayo bakushi waka dungomo. Mumatiere. O waka dungomo vitororo. Narasi abaluana abetororo badi tureke tetukatumyabyo abyo bena mutsanda tsande kiri abaluana abake ingiro mobola narotu muri bake hola bahore abaluana abade tsangiro kumaiti yabo nibuhaka obutuwenda butena mana
1: abutena mana
2: eh
1: satasha
0: wasinje erimbe chinywe ikinga ndibwako abanganga bakasane balache dawo Sutu hole. Kunde usha nachi. Nje muni ure kosho nguluke. Bamo wa mbumusevi niyo. Bole ya avra huayu. Garuni usha nachi na tukongo. Echi kare kena yu watashi hatikana. Nashi wale kole waka. Wakale tadeo na tutu kalama kwe. Kunde ure nwe eka vengu. Ngalu wayu wana muhimba. Okubariera kwa. Wana muhimba kia wana manewe wabi asa. Ewa kupi mao. Wabanga gabatu watikaye. Na wabenga musevi ni. Wabuwe wala. Yuhue no mkongo mwenu.
1: Okay. Mishisa
3: Omu wanikuwa mbechinyo ekordo Enga wanetiniri ya nasunge Foto yomunya butungera Waka umulisho mserekea Unesi inaweretu mulo na android Kuhishi ebola umunuka nilu mamosasi Donge vali waka umulisho mchitirete Tune nilu mamosasi kwa na marekati Kwa mabia kubolevo utia bukalire Kwa mabia kubolevo utia atrojelandeku Onde namo buwacha anusitumerire Erunga vike noka munga nabano mamesu Nama nava nokubyala kundi chamabye chenecho esibashi amburero namaenda abana bayesebe bakula byamabye nuna niki nabira nabano kumeshu kwahanu mahome wure mutemwe munga nabakasatu namabye nabano mumeshu ibi ndinzirena nabano mumutwe lakini olwambulwambu lolukireke twaratuze etwahwa olwambulwambu nereherezana ri abantu abana ne babiri nywe banji erete inatungerera Ebanji kauli bawe kubabereta baba namushabimo bakawula yebanji labundi olune lobanza echo chabrenga mangese puya bakadere ye kainga mukumutu inatulangikire kundi womabirebya abantu mutuheria beruwendi nje wayesiyabya abantu bakaheregana kwane no loholo lwaberebya lunji lakishi ndo wabanyaruwenda bakabye ngo kubandu butungera bali yitwa abantu anaberuwenda le no tomabitegende nya trutya itwe bataximen arenga Runa mundere tu balaku na mutu heri abantu banene obukarasa baba abantu ne banje babarehola umugukoni obu
1: okay
3: na ngabundi bolobolo okubakara ngabundi bolobolo okubali muberero kunyubuli nyumba na cherero tuli mu bulana cherero twa muberero tuli mu bulaba kaya tuwako uwa bikabarerire byebya ebyaswa na ryo ngabwanete tutepimirishija na banganga abali alamekatwa mwikana la mabali ala mumubola Kumbi abona bo banatimba bakakanganisha ubukoni ngo bukalo mabuti kundi twashirikwe DR twashirikwe akapururu twashirikwe ambo mutwa maluma ne parastamol abuyangana bere somo okubolwana
1: okay.
3: Na maberi yao oyugire anuwire
1: anuwire mutwanga
4: washinje rimbe chinyo ani ngatu ndibura abantu bo internet omuntu akabya bilo mu mubere tuchimutre coach puruke tumushaye aho babare mubeka tumuwite coach Akitu ongezeriachi Nibi kabite chutu yibulae kucho Kukusebusebu
1: okay.
4: Echi ndecha mucho Ambu wabazalendu wakarabaka yanahurubana bandubo ko Okumalupitari china china bongo baluire haji abakulu babazalendru nabo basi bayibulaye ngababara bakatuma abantu abo bat omundu alwer iyo yindukulupiteri ineyoko ibaye mupurayo babara bakamuntu ala haji
1: haya
4: ekosa kandi bakatisha mulola kandi luno ndupiteri nari baye bakaitunzira
1: okay
4: akoba bere awandi malupiteri ali pembeni kwa
1: okay Pascal
5: yo sinjirimbe chinywa nje sinangalete kwa bola ko boha kabonane kunde kudemile
1: 18
5: na bien nikere malere kakuberia kolo libye nyumbi ya tsengwa baba na mama na bana bo shina bikere ho bushi bolo bahola nona bitra a hanu hali olubanza lonene ne mulibye ne ndi problem yemu ya labire sengande na yo no ya bola ikalire kutsebutsebo mubai tsore ba matime ye sete eyayo bwe bola bulu yakala kutsebutsebo vanhu vano muhla duze okochiro ewa sunga DC senge kutsi en eventing ana hall nevino lewe cha a ya mesu ya kanyebute mbo kutsevo vandu valeke valeke blagi ndi nemu libyango nemu vya nemu kwa moko radio kechero chuma cho minu wambu ha abandu wakana yo ekatwa yo kodawa walu sispe meba vera lamu nevo cha a ahuchu wele meyo kudemi dizwite yo bamave kuheka tu wami uteruna mabishi ya leyo melo no abandu wana mulamu
1: abandu
5: valeke ziaka abantu bae kase kabisa
1: bareke
5: bwano
1: bo okay
6: bo njenga nina bora abantu bo track lere eri bwambo ebola ko ni virus nangu to kutabu njiwe na rejo tropical yo mulwa mubutu mula na sunga ndat ebola virus neri abo isi to yitsunga ndreke se chiri ko buhaka neri muna gure muna abantu ane bakatoko ko ebola kwa makomandere ya Cecilia Cecilia yero usha unyike konge kongeneri kwa ebola virus nana sasa no twende no mwali
1: okay
6: e dictionary mwenye yule kangu mayumbe kinjasa public desire
1: maombi chike
7: nje chonga wora abalwana na banganga baya rondi abalwana basangira ko mubere basho baba hechekado nitwe bashe ka tuke sangira ko balwana abwe kunde tukanza abalwane na tuza bampatekana ukabuka yanda no mulu ana kushi ay munoko moto kushi na namwe au namwe uko muhamberera wote kushi kani mufyasa kunya bya mutu lako inyi bo shimwalika na rubara bayiri abanganga bapate dawa
1: tubira hali wasi rubaluva wasi
3: bas njete jongi subia beno ne problem era nera na bokobyala tuyatuka na bokobyala ayo ne lema kwanza bo narunga usoko ogobanga ngakwe kwe nani kumatsiono longe nganje ebane sunga banashike nili mwani matere oko radio kutse nili mpolitishie na rosa se banitu mamako pambo ugende uya ni menunga bandu be maserega uje ebola yine longe asa yuna bandu be maserega bangana omunu mono angane na bere mera longa te gribu anya ni longe abanga ngibibe ne bene bari geringire mwa barele dunga batasumire ebana chike kundi mundu we media nero nunga banituma nungo me masereka mbubo yendwe ni me abantu masaka ote bola ine chereba na chereb kumbe bibe ne bene eba yigende ro bata he dunga bola ine mesa bakani ntuma mokope ringe yu kutembe no nunga ne helare chirango go bin chirango go dunga helare ya henu ya ni me nunga bandu we masereka nunga aho bandu bare bakatoto ne bagambo eske abanga ngabano verevide nunga bibe ne bene saba no nunga twapata ngo mikro kwa hanu nunga bani mabandu ase jikinduwan me kuna mubwane ndi nunga kuna mubwane babashina mayemera ambo nunga rwa rembe helare nunga daga ndi nyoba nganga murekere nunga
1: ese bata kama bareko
3: vala nunga kugundu ko ende boleria nunga abavaka bahola mo barele na kunene omundu olisha ute kanyumba weshira donge mwa mwa mama bebe ndoka donga ho ba plasio boleria mwa kamp eske ekope no berebed donga ndaga ndimye tseringe yo bare gere tuma ne mboruteki donga omo odongo mo bukuni mwenye asebe ne bene bakiyi endera e populasi kindi komprandre ke obukoni bune kaninga mune bura masiti esa katsunga wata neleta kutse donga e populasi kalwa bula ku haliji donga bulwa inyoleta mutandu wayo tukaya ni mepopulasyo na wakende gombrandre.
1: Ok, sauti. Voila. Kumbito ushituwa menyacho. Ngo kwa banduba na muhola. Omobola. Na ngaswa kumdoka takirie yitano kuchinda chetachabo. Simuala wenyu si chichao. Uwa ya mube ndangula. kundi tu ni bapire kumukanyo mutia kabali.

0: Ange sina shaba ndongo na she valeri ya maisha wabo iwa lwetu ho wenyu kutsuwa lwo mwa waya bindule chinda chabena sina shaba ndongo bakaiba ma lengekani abendo biso shirabete chikasondalibwa chete ewo shiyo tukende ya ndo mudobe kahikari chinda holyo lolyo lwa mesutre hukashi ewana sayera wareka bautu mubiru wa kwe kuhi eba kolao echa kabere mwari asimwe tatula kucho abantu bari bakatimya malupitali omundu mmene holeru ku lupitali leru mundu mwatimya alo daruna ukabe utashalwa luka yahai ubana timire poste ye mbobolo mulhanda poste zawadi na wakapetula ewa utuma amwaji timya na ruku musi bwa kendi byache ngambo echo kumbe bandu eba menyacho echo mutwangalia bwambo na bandu bakaya tronga tronga hali abantu bangatwa mu hali mbwa bazalendu hali ngabantu bangana sinyali kutse mu family mu zalendu mwaka ho lambo ne bola olambo twa tukaya muendana ro basa kumbe bakulungo ku mutongalia bwa bakulu ba bazalendu bana babwera bokwerwe mu zalendu sombo mundu abirahamurirwa ebiyoshi eche ndulia omudome bulira kasunga ka okazio kerenaba nebya bure wangana tsiruke ne lupitero langira hegetse uluwa ya nabwa mehika mobiru wa mundu munehe desefekta tuna wanaitaka hyoko na wamena tuko lufranga ka desefekta kere kwa mumufuko ni mamile sengsa wa mundu wangana trabini ya nemu ni anayi uli reko naho echetsebu chabiri hika alo honorable wikalo nilo na nzire ye zaitu nenju ya ratukeri letuna tatukeri chache matatukeri tukaniria abukalona mwatasha soko kandikatambi
1: masinja rimbe chinyoni bwambo omumuyi webutembo nene mulabala bomumuyi osi preskene kando kando osi nero niba lwana abaricha baba kabambo nao mama zaituna basi uteshe tuwe tikaya abalona abariche tu niambo bando ba mabehwa nerekola ebitumbu tumbu busana nebitololo Niambo abaluana ho si wangalaba chisungu wangatimba mubutembu waike musieneni waike moisale nibwambo abo babirimia mukazi akabuko mwasubui shaute endambiere eyeritumika niambo baute yo henani ahe plus yo bakalo babokeramu nero obwabo bakabokeramu sebetalia nero bonemu twala abaluana bakotsebotsebo nero bandu bakalaba bo nipe safra nipe 2000 fra kusudi abane chereri ukale bayana abandi na mabarieri kuna mulangira na hekambe bakairo monzira bakambo bakaba hane kazi tu ye akabakaronda tu esheve tololo nero balwa nambo basi mama zaituni uko radio mutu atika ye abalwa na emibiri ye ne batumike obwabo baba mayi bakita maisha uko wabo
0: tukanende koko mwatsi wobwabu aske tunikire ngo bangana hwa ebitololo ebyo kunda habari asa na nabye beni omwara ndo mama nikana babara 5 étoiles ambono na 5 ambono 5 étoiles ambwayo amina rapid whiskey power 7 habari asa ne hibutsu he no handike ko hete 5 big ko handike ko hetia na mabarsa chine ayaya eske miatse yanga na hwa mutwanga tutsukira hari mutwanga kandi yanga hwa yete
2: njenga lengikana ya emyatsi kalirire iye naleta yetu kusangwa yene yona chanjo chere echere byabo bana mu habitats baka bye bana mu kamubwa bobo tuangana lusha ko bukashire hihia na bishidoni nabo kumena ba iba kiga kirie kushudwa ni kweyo obwe yobwa byeyo naho na shonga na shizini asho shabere byo makongo mweno shinyo mu ben shinyo mu butrembo esho bobo bukalirire naro ngalingana njeleta una musinji wo enesi yoshi eyo bwabo eletami mana mumyatsi eyo ibikandiri hwa
0: yikanar langira cho yitina mulangira bandu bakasasuka abandu bakahola
2: ibo bali ko franga esho bakalia eshe bitash tikale ke babye sibanga tuke bwa kusangwa bana muya butulire sho franga esha maizini tukolengikana ya eleti yo yo ye yo yihire hame pango eyere bwabo ubukalirira
0: abandu bamabe bukachiro chiguma obule bandu bakola kamujanja ku mudukeri okuhinabo abantu bapanza bune bumuyini nune bunja bunja
2: echanjo ye izine echanjo ye izine na ratai kabi na shebe tashi bi izine abantu shibanga tokepo population shyanga troka kushangwa eltie na yenina hamulire na muri abetash eltayo yanga tsuku ma izine ngalingikana yebikendeho
0: okay
2: njecha ichecho
0: chiteme
3: Ndiyo asinje rimbe chinyo. Okuswe bio. Omutwe esamaki ya retanda ikatuko momutwe. Yomu prezida. Omu nyeche huo. Yujo kubatode komande
0: mkwa. Nchimamalwe kumprezida kwa ndatate.
3: Ii. Etikare kina wani tia nichi. Obuli mati osia kahika. Aba delegebo baki babri mtu liromati ngoko omumu iwa emukatu. Mkende ramuti mkete ngulwe izini. Mureni ya rinzanza. Anasi. Enonge revenga. Mureni hive hingahe. Aba muti mbireko. Banasi ye biosi. Kundi esho bakalusa yeyo. Nisho tukana lehako esho salongo kwe. Nesika kutishundechi. Ngani wambu yuwe ne wanakaba tipo. Nandi mkolo mwisa ho yage yage. Iba kebu wambu. Endati ye yama sanda harebe. Mwama wambu tisikaye motrezor publike. Ino njenga kolo mfuko wae. Chikare keyo seyo ya luya kakaba. Ya dodomi ya neneha. Na haba nabe shobiro. Nune mwiko mobiro. Uwasunga tuwa bando hete mini na munduo mobiro. Kayo yu nalinga le mongu angwa. Shanga bengi tuwe ba honorable lengo kuibo. Situ litwa hikomoche uwecho. Na wawasunga mubiro grate muzima tu. Aka handika katete mani. Kei ni kulukulu nibia ikikegeni. Iyo no mundo yu no mobiro.
0: Na mbu tuka ibuwa kwa sibi angaho kundia leta.
3: Kotwa mabichi kemea tuluka lukane o haba ka nabandi nabu omule ngea hiki embere va kemeo buli hii nani ya hizine hiosi hiosi ehri mwabu obu wabu obu kaliri vateri pimeri kehia kuhi.
0: Ok vala Alemba sauti
4: ya leo
0: onone Alemba kiongolo
4: obu wabu tu ni problem. Kande tuwa mawe kasani tuwe peple. Itu keto kubu wawu.
0: E formula ye ya.
4: Eche kwanza. Siba kau kamangu enda haku hini. Amangu reo kau kaku hini Alemba kiongolo. Obu wawu tu ni problem. Kande tuwa mawe kasani tuwe peple. Itu keto kubu wawu.
0: E formula ye ya.
4: Eche kwanza. Siba kau kamangu enda haku hini. Amangu reo kau kaku hini Alemba kiongolo. Obu wabu tu ni problem. Kande tuwa mawe kasani tuwe peple. Itu keto kubu wawu.
0: E formula ye ya.
4: Eche kwanza. Siba kau kamangu enda haku hini. Amangu reo kau kaku hini Alemba kiongolo. Obu wabu tu ni problem. Kande tuwa mawe kasani tuwe peple. Itu keto kubu wawu.
0: E formula ye ya.
4: Eche kwanza. Siba kau kamangu enda haku hini.

0: ne alemba kiongolo obu abutu ni problem kandi twamabe kasani twe peple itu keto kobu abu
1: e formula ye yaha
0: ache kwanza sibaka ukamangu hakuhine nyi amangu roka ukakuhine alemba kiongolo obu abutu ni problem kandi twamabe kasani twe peple itu keto kobu abu
1: e formula ye yaha
0: ache kwanza sibaka ukamangu hakuhine nyi amangroka ukakuhine nyangeka bo ibona ngana nyomangu endene
1: omndoma be holombo bwa busunyu abo wa maheri achi
0: inje endene ne mundu nganje ngambe na regreto kolo hololwewe ina regreto kolo hololwewe kanga ngambe wa musumba na uwe munyisha heze hehete kusudi alue kon amabe hola inje nga heraya
1: okay penda kwa sindisha kusungani nanenge chingali ka vente linoka ka circule terrible
2: agane penda kwa ka vente
1: okay vala
2: njengale ba bubu abushibwa ndesha hwa kundiyo bubu mukabwa mutalenga bwa mahwa kande bwa shuba kwanza ngeri bondo yabiri yabirehwa kandi wa mabela bala beishwa ngare bula
1: kande balume ba berehera
2: kande balume ba ne muriyo tu nare bwa bushibwa ndesha hwa are we omungwa bireletra mwaletre echebe na chebuye umuntu ukishaka ishombolera bamunyuti nanganywe pawa kusenanganyweji ajita changahuria na ukishabo kamenya na mabuni manje kandi na magwaya anemwatije na bandu tu walu afunga mundu baliwa mushomesha na bandi banambia bape ina suko momangwende nero mungu tu yani shaka shombola
1: wangebe basi alor kambalume tresha libecha kambalume ngake bwatiche muserere kambalume ya kambalume olohole lwereyela tera ngoko mundu anlangira kayihaneka kandi tunashi ngokotwa meyo tusitwa ngatokana repo gapa situleka bakahola bakagenda
3: cyo kireho kusangwa wamabire byakotsebo yoyo mama oyo yukalohana umemeryolia obwa busiba nshatoke kanerereko bo esho banje kusangwana leta munabrika ya iya yafanya kafu yachekire esho banje bakale esho franga babeka esho franga kandi umwolo waliwe yabantu bana mufutayo esho liso yetu angali byo kububwa bubu kusangwana bantu bakolo bakolo mukabula yabo abandi babatembe kazi kawa yari bule kazi kandi bandi mwabaye mabaye mabo mukamutu mukai kazi mwa yabanda kohiduka kweyo imwe mutu mukaya abahe kazi wapi babere ya
1: basere ya bergana
3: amebere ya bergana nebe solisio eyilwe ili tolere obo bumunye kusangwa se bwandishaho butolere okomeizine kusangwa leta ikala birabo mumuyi bulo bibawe donge ni bwambo obuli mundu woshi woshi muri una utoko safra bahira ya kamezire ke safra e wali akubo le fete ke butunuri abantu de fete ke butunuri abantu bo luba luba omulu bukenje buke kakusangwa bwabiryo loba kutsebo Dere bakindi aba mabola karibu ngaba bantu fulani boye baba yali ababola bubo yali ababola mubo wabyo loba nda bantu bakindi kokocheka chesulisio eri tokiriwa mabo a ye ibwa bya bakala babo baye bo bubye bechini
1: mechisa
4: sauti
1: abakanyo babusebe kungeka
4: echangateka kuchacheno tulia kula nobo shukulu habye kashikishi etukatwa mahiku mu mageria mwahali ayira wakahola mu mandale amandrakwa nogo shombange na kashi watya mandarakwa yani chikabu kachete ebishebe ne mwasa erungo kutomo bwatu te kumbe bulya huwa kambalume yoma tabwatu kumbe wandugwe baloba yebo ngabu ndibwe yoma belogo kubandu kundi obo bumunye
1: akaba logate rete formule mishisa
4: njena ngabura nete
1: rete formule rete obo bumunye bo kwana bandu sibashe nywa
4: formule yenu obo bubu ne mwasa bukaye kwa declaration bukala banu ko CC bakaribe ngabu nuwene
1: na rose sio ya rete bunuwene
4: elete biri buti buwene chekara kiwa baneke tunenu ne shambio ve shambio tunene nguvu tangauzi ebika kokuti bawararo omumete emikandi severe obukangwe obulo na mayaya imwe yini na maziwa awe ngombe ichiira kusudi munywe eve nguvu tangauzi nero sasa kordo hano injena ngaburi ndio bwabu unashibwa tukalwa nabo tuonekerane sikaka shiksi obukashinga yo bwame bwabu bukayo mu musumali nero musumali na rate ina tuika wabu kaya kwerimete na rubu wa

0: Ama tu yemi suni yambereshi ya papa nitulakinga kuriru mukati atinga yenyo hie sengsa nisenga kuu mukati ati koko nama salana muhayu lakini yema wanzere seka atiaruna mabilamu
1: ewe formula vopande
0: vopande kutiba
1: tunashi dejango kwa sewa ngapanda
0: me oku inje na gaburi nde normali maya ngaburi ni kazi ya wadepite national baba kabia ebe waka kontroli guvernema ebe alibia kwenene kwenene eyo bukalua ngabari na lengoji kunduko ni hikani busungu bakanywa kawa ebo ne usibanganywa abo eba nyoko kawa eba ne lengirichi obwa bwobo
1: namba balu anareho la mpango wa badepite
0: omu abalu abadepite babere taluki bwana we shitunga buti babere tok abadepite bari okuronda franga ekeshi ya raketwa batuma babere yataluka
1: okay.
0: Ne tutwe banru tunemwa butayimi nye kilumbiru nduko ne pike biere yebeni edopele na malumika pike dopele na mbisika kapike shimba
1: nambo tureke
0: abakanyabatalo yeye tesiri abantu
1: nambo tureke abakanywa bo bahole na shobira cha tusepandre
0: ne bana betu oburu mundu yuke akakungo ho muwa babere cyarya kundi baberera hetego njya bayiba ndo waya defendre mudiolo kambaro wa babere bwakara sekunde na biri mukunganete eshi wata pimerinywe ki ebangi eshi wata pimerinywe ki tololo umana wa babere hambe edro erumwa babere mu metre avo kaya muno simangatala ndo kubyala aber defendre nerio tukungi abana bale baya basha kulunga batamba batu
1: okay bala wikana
2: mwamu mishisha utite tukungi abana haba kungawe bale baya basha kulunga batamba batu kwa ninubu wesu kakera nerigani abu chikadire nerio echire hocha chini nibu ambo utomu tuatu kalangirubu mungu wawo kanyibwa abasha kulunga utishondamishi rinyubu wawo eshenga nyukubu wawo atia kuluka akasikisha kutatu kalangira eba kasi likuwa kwa niko muhongolo mabisi likuwa kwa muhongolo babi nyihi muhongolo hiyo eba henga kusa tana mundile nini libishi ndikana hali muhongolo nesu kere henga vya hawa rida vya betia uwe hama vya bandre haba tra henga haba mba kashubilubu uwe na yele temu ime mupango muye wit eshobar sekendi rida mbisha ribia shikachungulu niwa buu uwe sukiri nyuibwa okusatisa haba nduwa wera batu ya babi kuluka na shobar shachengwa na jika teribuwa, niwa mbu mawaya vare kanya, bribe mmaduka, na nakumele tiri tuwe tikaya. Kushangawa wadabili wa waka setu kakwa ni mwasubui wa setu kakubu. Na retokiwa mwakati
1: kena. Tuwabili mnyengo kwe letasi yanga tuwe ticha. Setu wangaka saroko leta kwa chua itanziri. Letasi ya siya nisheta tuwe ticha. Kundo wamabi hikia okomeri, ukani sunga hane. Amaduka nga mare bobo nemo. Nero merde vila nemu tsirukani aho na katoka kiwa kahia.
2: Anenye.
1: Na bapotrubewe.
2: Ndiyo. Achoka takaribu anyite kumbe obu wabu buri ya reshondambi. Buri ya reshondambi. Muli ni duka ili mubu wabu wabu
1: wabu wabu. Awake nite keshondambi mwenye nende.
2: Eh?
1: Awake nite keshondambi mwenye nende.
2: Ayuka nde.
1: Ayuka nite keshondambi.
2: Awanga nite keshondambi.
1: Awake nite keshondambi. Awake nite keshondambi. Awake nite keshondambi.
2: Awake nite keshondambi. Yane letan. Wacha kulwa tuwa leta.
1: Apa polisi betu bakarwa no korondo. Oko Caesar Trant iwo lolangira na bana mukangamera. Apo kandi lakisha te kishundani.
2: Eh nere kumi cha tikata lukana ito populasi so langira ngoko bara batringo ngoko bana batako kishundani kwa mfano eduke rimu bobo na wo eduke rimu bobo. Ari chingulari akumba chingula akusanda kuna bi fulani.
1: Okay.
2: Eh nere kato kero tuni bwambo eshinda bi shiri nyubwebu sine. Ne shinda bi shiri nyubwebu sine.
1: Mama wasi ukala ngira ute suke gaya no mulume munga na wikalo na bubanike ryo ko heveri henga murena heveri manya baka ulahyo na hayi twa tukasunga ko bahoro be bakaramwe meza ya bwana ndo meza ya bwana bana bakanyura yo mo omohiduka lakini sina tasunga lakini mumamwe kanywa chitolo lwarenga ndo na yame mbame so yashere talangira tukasina tamusungi nje na bane munyo alor bas
3: amana banimunya betolo njako singa sikire wale cha banyana ni abanyaloto basebendo mushira wa nebegore akawotero kumabwe ewachinya neaho iburina na ambabwa ho mwezi moyi nari mtu abura to mushefu wenanyewe awebe olere muriho haya hali atutekitwa lubanza kuna mudaka ndabe horeraho shandi shandi bande mushaye akindiwe bakembo omundali holano wuti uri mushefu nari ngato mamunda ngako banyaloto ndibasebendo mundu wabo ne mundu tu je mushira lakini ne mu
1: okay vala
3: nje changi boko okone nyoko okojiye betololo okojiye obwabo kundi abando esene ni echarmani anabikalo Uganda sibo wambirike chabe kingira kuno muchatoke kana echarmani kashanga shaba
1: awewe na chapanyota na bibia brokwara iyo
3: na wangana na njenzi ngindi brokuba akobando bele abeleta batutsurire bawito mutima mu byokubana betu kune bana betu tuata bane njino tabarwane muhindo waye na kambale wayi na kushinda mbihi no bana tamire na sinanga sidisima omuhali yeringe yone kwende eleteka kola kosi ibene betole bya sengse ya hwiru eyo ukabubrikira mu abote na kamoto akahendenya akatamara kasotokochiro akataye komukiria abe mu sengse enye tukirie nyurayo enya hotera kandi ngenda bitsumbuka kaninya tashe kwa wonde kaninya mu Emil fra kaninya nakashamara kasotokochiro nerunga sima kusinga hetana ndinga pona era abantu banga babora ngo elete tunanzira bana betu kombe babiri wambo obobobobohwe nero balete tengo ko bana mutu retamwe chi mwe retweeter kuna bana mutu retamwe na mehamba usi wabo uti mehamba ikasirine uti ikaso kona ni okona ni kombe atakumena na melete kumena ne mehamba ya worekera kera kumena abantu babiri so marema wabo lakini elete to ina mungire chi ina mungire na mehamba erwina mwe uti abana betu bahwe bakende babihone ruba ibamenya ko bakaita wala sibo 20 sibanzira na bana betu
1: wala mama Germaine wala
4: ndenga ndibwache no ye Yesu mwabwira ye nani iyo ndiko ye Yuda atupinga ndiko na swande butu anebi nokochi wote nokombe koberi abya betia abatende butu bahwa abantu baluhire sana abantu banamutaserra bandi undi na ho mundu Yesu mu undi na gochiro mutumishi undi na irat ukakolachi iyo ndikana tu abantu boshye bakakolle bebe bahwe
1: okay
4: njechecho tu
1: bana abata banga butwiro mureke baye takula mabe tololo batushira ma espace aha onyuma hariya demai okay bana donasian
5: nje ngokuma nabirwa muti obwo bushubwende sya washubute nenda mbere bogabo twarenga shubwangahwa omuko yana uti duka ya hokato ane mohoro alakini ebyo bakamu buraba hikaho Wakali wa mtsamba ndeke ambo kandije chiduka chechorobe chiteula yabwa mbre chichiru. Wabitibwerere libwambuke mbeno.
1: Iyo maduka yewe simulibwa.
5: Simulibwa. Naho munabure sho duka sho si moruke labahaye. Tuo mundu atetehiro maduka yowo aringishye ndakola chendo. Ishyata kola mwatsi. Nare bakali wa mubura na bwo mwana wa bana bwa nyana yobyo bakamubura bata enya kawati akabalwera ko barekerire obwo alakini ngoko muna mubwa ekitololwecho wa mabuti arengana ba mama sebekeria hani omo mama ukakata koko bunini kirya ko alia eshi atalo huke wa bunini chikwe nero twa bula chohonga chakatu twalaye ukavulanga bana bandu ukavulanga sebo nero mungu yotata tu yukibia omdwa kia kasombolat na manyoko wabubu kusa na mabureka eche chiche necho yukende yende ni aenda mubo na ukende vya unia vya
1: bala ohonyu mahali ya maombi yukende vya kashigala mureke batakuke
6: abelata shiba nga tukiria nyubu wabu kundingada vaya wakatuwa na lubanza ibo sikoba tumiruko sipo yubu wabu ayi nyo embariaha Ibo wakatuwa lubanza lomondo ibo na munyo kakupewa na mutenga putesha kanaya ina na munyo na erosari mwaye eletashi angata tukachendu kuna wenzi rebo sana sana
1: ok
6: alakini tuwe bandu tuwe tuwe tika ye tuwe tuwe nyo abo
1: wala tukatashi mayabe berebe satu tukabu gracha ho javie buwechike nakasi ya kindi buwechinde
7: basi nabiririri chinyo
1: Ngabwacho luba luba.
7: Ni ambu, tuanganata eripi mero kumboka, ere wanzo kodemi, luze, chichuru rochuk eriteseka. Chichuru mipanga, ya wanza. Na chichuru, wawanza reko abakarabuku wetu, ewitza. Na chichuru, tuwa ira okochitumbi, kwe evitu wengeni ambu kasha tutesa. Wamabe langresi tu zaidi sana, ezine ye kwanza, ayuka tutesa. yo mwenye wetu, mwenye chepesi. Ya bari ndiyo izine baka wambu ni izine premedis. Ikari dechi, echito lolo, nyambu esimba, esimba mabirama yomu muzumari, tunakafika. Nalaza, abawu likiriba namu waba namu washi.
1: Neyewe.
7: Sina ramu waro kwa mikrofone.
1: Neyewe.
7: Neyewe.
1: Abo.
7: Munabu hile, tuwabiriba uti, provesi ya bari subahayi, ebeni. Ya bari kalubu wambu yo amena, hashe katre. Babere tuwa nerevo lamu amena.
1: Amena ni, ibaka wata yomu Kongo kwa?
7: Akire hanuwe. Yirimo professor yeso yeno rikivwe ndiriyo benyane anenge gavana mukulukulu hoyi ne anamula bana mukato kakwa kaya kaya mukana kahula
1: amina hash 4
7: amina hash 4 iye shabyo bonde bakahula mo nyambo bo munye bo power power 7 nabo mukulu obeni o governor yane nero abalume munye muba babele tubwabu muba babetu taloka kokoma mpanga Wamasho mpuwa mabitra alikuwa kubo. Tune mwitrabo, kandre bashabo trabo andre bana.
1: Abe leta se bata tangaza mbutu nyue, tuzotu kana ikurerayo.
7: Busana nechi.
1: Itoto metu, se tuleko lukoba. Na uka butinje, na abele minyechua kone chitsebu, sine ndiye nyua.
7: Ndi abe, chitugiri wako beleta, hanu munga nuwa humu mama wetu, vremana mamushima kosebu. Kondoko kato nda uka uniku uko jistisi wa, Prokirena na munye ebu ina na munye ajita lolo bizera ne buteye ina na munye simba yaho wakabita shanywa ribo tashe bwana chende ina na munye na munyo busana nachi esalongo chere chatano
1: kwa ngaba tunebo ngebo watrubuke ngo kwa bandu bana musangira kumukoniwe bola walangarango kuyama begenda na wo butuka mu kwa merera na mu makarite nuna mulelo alangara kuti uyu tukasha muta chiro fulani kundi amata emesho nzuri siri mulomo mutwe shunduru na bende na bende na ukandi watesha yenywa abo eleta iru ahoho aye
7: nyambo eleta yabiri ibwiri kwanza
1: kanda mupaka twali met
7: basi kumbe twali na shofimbo nyambo eleta kungokoba na mutu endra ko chiro chetano ambashi twachengula ama butika uko wetu bali bakayesere nabo bwabu Mupake siwa ula yaabo, busa nechi baruba katule kwa shofranga mbu, wama bichungule lu. Echere chetano. Baende baya serena bubu wabu. Takaso ndirite populasyo yetu mashia.
1: Kasiki, eleta yeute mu responsibility chi.
8: Wasinja oko chinywa. Bo, ingata shima kwanza, avalu anave butembo, eribi mbuwa na ihaurire, waka fanya marshi, niria depozie memoyo ko
1: meri,
8: waka wabatinavo, wama kuhira uwa buwavo. Na chocha hache tendu chuwene, chika kanganango koba nanziri wale kavo. Na omosi, babiba bushime, deja, avalu anava, maibu wawanza mwecho, nga wanitikuraja na vayendeleye, saa mwachiro chuma, solusyo na mshavanika. Eleta ute mwe responsabilite nene kutee.
1: Njani wana nzire etu wa sunge meziru kwa utate. Chinua manuwa mabe bukambu. Cha mabe bukache etia. Miati kukende gena.
8: Chonga sondairi ya kuinje.
1: Okay.
8: Na ute mamezire nga satu. Mezire ya kwanza ni leta. Eleta iye na yene ineshingoko uwa wubuni sumu. Ika reglemande. Nga kumbuko mulu waka pipi mwana sundibu ati wuhwe. Muba nati miriano na kargezo kao maka kukumiri kwa ha. Vaka wambu, obwa bubo, shi obu kaliri obu kaso mubi plastiki. Buhwe, kundi obobo votu kahula hano. Kundi ama whisky, anakaliri, me wakaso mshutupa. Eshe veri. Me obotu kahula obu, obu kaso mubi plastiki. Na rika, luri ya kanganisha ngoko ni buwabu, buli ampropra la kosomaseo. Kundi evre whisky, Ikasa omo
1: moveri.
8: Choche cha kwanza. Mbwa na nisha hawa neleta inashingo kubuli prohibe ala kosomasyo. Nero eleta yetu ya vrewe ya inga pable kundi usana ni korupsyo. Wanziri ngo rombi. Na vao mabao uma, ngokoba ndiba ni mubibua. Abao mabao uma bali omu guvernema. Wanawite, muamapari. Omo maizine waka
1: kukubwa mbubu.
8: Chikale kisi wangahwa.
1: Okay.
8: Male rezema, iba katu ndera okomisasi ya vana betu na vala betu. Neruwechu jingabu antileta ya mabimi ya mameziri. Hata siwa mbwechinzasa. Guverner. Yuli na kapasiti yako kiria nisho wabu wa mabia nziri ya nisho butibu kaa na wa.
1: Okay.
8: Ni mwana nishiri ya vito kebere vere. Hati sibi ya shala mamanziri. Muna buru wangana shasunga jito kacheri cheri chikala mamanziri. Vya vire huwa. Eleta wuti ya kagala tu ni baruha tu. Ibya maho. Nero leta sire ya anza. Nero yulia hula ba depite ane kucho kundi mu depite mabe handika to mebi watu. Watahe aba na aba elektere vetu vama huwa.
1: Okay.
8: Ichikana nire.
1: Okay. Echote chaka
8: chikango cha kwanza. Mm. Echa kabiri. Vyevi somo
1: vyetu. Nambo eleta mabe nzerebu wacho munawiri.
8: Echa mahuwa.
1: Kuni mba nani cha masenatoro, maegle.
8: Maegle babi ribu wawo.
1: Na masikre wa kasa
8: wa kasa
1: Uganda. Na vende na vende. Kandabi ya bruto shasuba. Pendo kundi ya baganda valienu.
8: Ni fraude ni fundura babere bakalehera byeria na ruba ibya labatu.
1: Okay.
8: E ne corruption.
1: E solution akabere.
8: E solution akabere ri pirema social et spirituel.
1: Mm.
8: Omulu akataliko ngakumbuka mwanisha kabali.
1: Mm.
8: Ine kabwati. Oyuka huka kabali.
1: Mm.
8: Nuka nywako. Amabe hola sitwanga somero ho uhe chisomo.
1: Mm.
8: Ebyo mubyale kabali ikahwa. Inga kumbuka akabali mukapunguka abantu bali muka kono mubu bisobiso kumbese bamnyango kumuka na ukanako na rinywa ko abantu bakanywa ko wali abazoka mpaka sika kukumbako
1: kutechilau
8: benge abantu isiba isulianza bakamnyambo uyu mwaka na nyuku kabali muka mubya tu aticha etu cheneba na mtu akula isitu
1: ashiko
8: achano kwana munabwire yabiranga liberalisme Emisha yemi yoshi eho sheonga lava Emisha yoshi nisho pasa officiellement baka uko mochero no mutunji erori kakanga nango ko se hali butana bwabiri butana nanya na ringa sundibwa nitya bisomo byetu twanga bya bahorobe twanga bya katoliki twanga bya bahe twimaye mezir ingale mbalemba oh lukengero Melkisedeki ahandike kibaruha okulwa munawire omundu akabwa mbwa maholo mache tololo isiba soma chisomo isicha soma wa babiribu wa meba ne musoma bisomo nero kundichi
1: ukachishwa ranga baba omupeni amabehola mbona rwa
8: isiba soma cho ikende bini odre ikatusaidira ya omundu akende abisayat erona esendisha somere chisomo Kuninga buwani tebu sanachi. Ukasungo mduka wate sendeyo machisomo. Oko mwanzo. Alakini mbere wate sendeyo chisomo. Akatukiria stula echi tololo.
1: Atuka na nabre sungeche.
8: Nero uke langira aba imbaji bali umabe tololo. Nero aba ndiwe kristu wenyuma walia sasa.
1: Mbakebi abati.
8: Nero inga sendi buwani tia. Tuawele tukanga tukanga kabiri lolori ya mauta kundichi. Munabu riabu shaba kenyo bitololo. So ango ushuhuda baka wambu. Mwala watu maka holo machitololo.
1: Olama langira. Yaga aremi oho changana kalakala kundeba kaula ya ebetololo byeyi baba kana takana manzanza manene twa himba chisomo
8: indibo aho oho macha brikalira na aho macha brichandira kundinga se unalangire mzee chilumbiro inga buani tabusana nachi edawe rinywayo ukabutukalama ukayina yokobu kalehera bwayo utita yino kabukalera bwasunde lama Tuwa ni manzanza, tuwa ni misaada, eike lukovi tololo. Inga buwani tia kundichi, munabu hile tuwabiri hatu kaibi isama omokaru. Omomi yoshi, omdoka hola, vale muha sumu, vale muha sumu. Sina nga ya nanti sumu siiri, sumu yine kabisa yine. Alakini nobu wabunabu ni sumu, na tuwabiri hatu kaswika, au unalia hola mochi tololo, tunalangire, ituwa watulina yali yali ya sumu. Na umulo hini abanika. Kundichi, oyuki ndifundisha chisomo, tuwa metu chinafundisa, chushenga lwakebu ya klere make, mwala utu yali ya holo mochi tololo, na rutukabu watu chaba ndevali ya nyobi tololo nga ye, hawa kanyo avyo, wale keva tire, nabu okay. Wakendemu kwa mereri.
1: Vala.
8: Evyo, omo sosiete ye, tutu ni rato kerihi ravi ya hombere mberi. Isi mbundisha, wakundi, tuwabere hivya nga tukali yabo, tutiane, tumovisomo, tuwabere hili yabo, msusiete yoshi. Omdwaka hingano kukazi ni anakundiri ni avinu yishita lo, tumu amuleka aho.
1: Mpoke, rava.
8: Finalima, tulimobi ya he.
1: Washinja, tukabure chocha ho, aba sumbire vya laba ke, wakire shakanyo ko, oko onde muati. Tukahe chinyocho wikalo, Wala.
2: Basi wa sinjere mbe chinywa. Emu emero ore mama muuma. Nibu ambo umesha wewe abele avetahibwa. Nene mura wewe. Abene mnyachono. Nibu bandali reibanda baka ya remu. Mama na ribanda mama vutaya bananda kumungu mama baritia mama vutaba an. No vukurima mama vuwa mama chunga mama Maria. Nerimo bana bo mama sisi kumuma amuhindo wa bo wasoba kubashika. Nerimo anoyo na mama mukuria kama kawaida. Abedi abe kula anama muisha kazi biashara. Abedi mama biatuni bamba sika luamo kumbu na muhira luha umerara na muhira luto na muto kiri kuri chana. Amigo kwa cheka mama mutahiria. Mama mutahiria ama ndela ni biashara. Panamu hatiri kalu murema, ba muhe. Nariya wa liyawe kulu mbiashara na waka kwa rabi wisa ni mbeni, tuwa mkala kabazai ye. Nariya wa mawe ya wendelea, ama humira kuna kunabutra ya mumuimu nani. Nariya mawe ni anu na bazazi wa nariya, wana mtu maturi kuta, likamuwa tikaya, wakungambu ya maisha rika kulia vendu. Hivi kalu murema. Kusangwa umana wabu, yuba hile kwa hakiri. Nariyo, amavro ya nasa, yoyo mtu anale ngiria, evuke nzenjigwa ya reke zengabandu, kume ikumibandu. Nariyo wazeji mama mba, acho tukore, tuende, tuyalukina, umana, kusangwa ya tukare ma, ya vili kuburi. Nariyo mama sahawo umana, mama ya kuretire laho. Nariyo mavro viga ntirengabia, vini simuka mabikala handu, minu masundika kwa hese, nashima tala ngira tu, ehewa yondreke, alingu mwaliana na mabiala, shima tanga baka hurekirana. Njio besi ya kumusha kulu na mwuke kula mbututasha shumigwisa, mbino chana masache kabe, nga chaka wondela.
1: Luka hohola.
2: Nereo mba niyo batema mwa, chetu kende kola kusangwa, nilikala lumwa nari nakarire, tunamusu ngane shofranga, tutumibwe shofranga shumwana, atuuli ya kaparsel. Luangana kala,
1: nereo kende kiro hawa ya.
2: Kira leru waho, tutasha urekira ahali umwana. Nereo mba mwana nari ufranga lolo, utuuli ya parsel, ama ule parsele. Ama ule parsele, bama andika kumusha kulu, kone ne parcel yumusha kol. Nereo kone lovera lwa kala, neriwa ivasha, neriwa ilo muka parcel yako mweka nyumba emu ya mera. Nereo wishuli nyumba, eva vyahoka, maka yumusha kulu, tuwa mwe hondreke. Nereo abera vichavro vike, yumusha kulu, ine tushigani. Nereo hama vome kiviri, yumusha kulu, ine tushigani. Nereo mulu wana, aire yiko kuma mawa tamamu. Nje hano, erunga ule ya, hau ule hano. Njomu kekulo chete mibabe, ati yenga ule ya hana hawaji. Joyo, abo kwa mana, natuwa anoto kalu hukira, baba unibe ngo kwa tenga, hano haudize. Nereo mulu wana, shetuwa, ama unia tuwa lama mama weo kabete kabete, mpake rirate, ilmicho kubiru. Njomu kekulubu kabute, nga ya hai, kwanzi kutu kutingalu hano. Njio ya buwe ni mparsele ya uikalemu. Njio ya nashuna katukirikala hano. Erika mparsele ya u. Nichideka la kadiri. Mamenye wa remolopolo adonesia na wetuja. Achideka la kadiri kwa nani. Adinyela mawe hano. Kumbia mwesekulu. Ena muna mberera hano mparsele ya shokulu wewe. Muria kanyalama mama kuluti na muna mberera hano nyasa. Njio mula ni ye. Naba naba kato baka shokumu kekulu. Akoni ya batapetako. Nereo muna wire. Evinyo ya vili kukotripe. Banemuli ya mbanya. Tatwa tabia wa honorable na ngana hore tirabu na wakere subo kofinyo. Matema na nabota. Aka irati kwe. Chinyo cheche.
1: Omanaka irati. Shale mubana tutukiro honre.
9: Wasinja kordo erimbe chinyo. Me, echonga ye tukeribu ra mama. Mama kwe shimwe kuli omu anayo muhanda. Inabrebere ribi akamuha. Donge shesho lunza ngoko. Omdaka nako lakiwe. Imuwa sunge chendu. Nero, mwasa ngarire sasa. Omuke omushakulu iyo atamata kwa mane byari akamuheribu atutukone kalikili ye anayunire amata shaurero omuke kulu yohowe atishanzire fuyo mbene nero omwanono eribu ati aisubaye kwa bitsuko kunde biblia ina wiriti mama omundu na baba wobo bazazi be kwanza arekere kwa me parcele kund e parcele ngoko ilangirikire akasonde neriulia nayo siende mukorera na chindwa kafuterasho munzira mwe kanyoko bitololo ndiyo abandi babandi bali chiwe eyatwala bindi kwa tukire robe ku karite kutse ku komini obanga na burambwe no mwana wabiri enda butuli iwe ukaya tsokosa omukwirwa ya mama heroe we ama heroe wama enda uti kwe iwe Shialane wawu, siya ndishabia yuka kukwame wawu na uwashe jerebi yao naba nabawu. Kandina epare hanotu unyoko pare hiku ndiwa mahero. Ukia wata ulibu abe tsekulu, abo musha kuloyo wa hola. bakesha bakayare raha yenu
1: na yakesha hana bana buwe
9: na yakesha bana buwe bochi
1: sunangira kunde na chale mone chabene
9: ehe ne chabule mone chabene ndini chabawe wa mure racho kundia vaka mutumira makuta nero ayu eriwa tichane ribambu eyi bareke riano ko tripe chale kina babrantino abanyibo bwa kubasaba sabo bakana kwa mana basaba sa bali ndiluba mubire katre verite yono mureba mtu aloko komine kutena nyoko ewa chef de quartier bamurambuno so uti ho angala babaruku sube wa uno ndi aende wewe okay. Kuti maybe so anga waticha mama wawo tamureka asha mahola busane nzala bandu bamuta neruwa sekwa
1: okay vala chiteme
10: wasinjerimbe chinyo yani strategy erili nokoluwa rili no yeyo buruke tu atikanayo ko okobwenge esa evita ya mabila beine ingo kwa maandiko kabwa tiviti tasikika huko na huko abeng abandu lino bama bitsinguka lako bwenge rat ha kwesi omundu anga nabyo moli mweria inaula na kandika triangle ko fasi sasa hamasiro boli omule baengo ko bobonero tu atikana ye mubomo tot na malangira obuta obongo ko undi analia bua obona bo ni sumu omwani sitwa na sata ha mwana ye sapursa omwana wao obuta obo buli mukoli omwana yo hale
1: olwa murere chebanza akutulunza lwewe na makosa
10: simubaya ila likwamene na mapato wa masungo mndoke singoko mlinga muno haneno ka hapa wamwe na anamo tunaota ma preveway babi muhimbira bo i parcel nyumba nzuri na gari ile ini yako papa ati hapana ile oyo ababa ba wait rikwa manana manivo bo uli mulokater wa malwe noka wa masunga kalimako kelke par wa matumulwa omwano yo hire mo bwenge baba ko nie yo nama enda ule chibanza cherinjenge ndi angasaka kandi mabitsu mulo amabyo mo parcele yo amakulira mo babri mutahiria shata reconnaître que parcele yo kwanza si yiwe echo machizima bo baba uwo mabuta wobo akakumbatiro luchiruli wolo ama sube moli kandi akaya saka babi uli yo kuze uli hanena bobukali mame uli yo tahe wa mane sungira yo kapararu uwa ni amberako Shama kasunga. Ama kimanira kandi. Ama himba muko. Bo, eri himba muko, ebiro bikasa, siyo yu ama hola. Eri hola, echicho, nijijie, ni mwope jindi, na yobi amabia betio kweye, angali ya tibahe muayadrua, yu manoyo, nina langirengo kukwanza, abalaba hapo, nabali babo, e parcele ni ya mama wewe.
1: Okay.
10: Oyo wa masi aliri. Viri aweze kana kutunasi manatu hulikirire, omdo kwanza batuki mumetrize, vamo boy.
1: Kutse ba retire binywa ba ko parke ba subyeka
10: ndiba yesaba ke mu maîtriser bakenda basano mu maître avo kunda balinga bero ba rangura ma dossier tunamu bafumbura ero ba rangura dossier leti le dossier le parcelle tu Nicole baye hambe apo si abere nyuma sho mu bandi oyo bakenda babe babe mu hamba ibalu ba babram ile parcelle ni ya mama yenu na pale kwake sasi bwa mwemwe ka yaho
1: okay lo sasa cheke lubaluba
11: Niwambo ngambo omwati watu ama hivya kono njengala ngiraba kana rekebyo shebyo byo byabika byango bikaendelea yeneleta kundo mwana waye amabiya to plante busana na isibanga musubulia bakamwangerera ibo bwamburonda na metre avoka ukibye nyuma shao sibanga bwambu bo tutari yenda ko oko bavoise venue Woba kendi ku kwa kikishirie parcelle yi echikale kwa utuka ulengo nichi. Bwiba bya nyuma sho ba wat monzo kwa me mwati mwenye kutibu baba wa wako he. Chali kiriba bwambo ahama bya prison ya bana na ya mama na ya na ya basha
1: kwa mwati otuleko baira bate.
11: Kwa mwati oyu omwati ubalo ndiluwi mani yawo ba wate. Mama wao Si wanga butu kamu lusemo parcelle. Uwa mabutu kamu lusemo parcelle. Kumbi nuwa lwa muiwa ya runde iku wawo.
1: Okay.
11: Nje emalingi kanya wayo.
1: Emalingi kanya wayo.
11: Taksimene ba chibiri viri muwa kambu ngi baramucha. Wate waka kwa machiende chinocho kutsevu.
1: Natusoma baramucha. Wasibu we chamuso kwa mwati yoyo.
12: Bas. Nje naberediwa erewe rabandu. Chikade pandre. Omuzezi wukwari ya kubwera atiji. Hano sitwa drabu ulia. Esa hama mtu merelari. baba uwe kumomu buratiji. Kundi hana bazazi, eba kubura trahe muhendwe. Aa, ya haka parcele unahambereko. Me parcele yo, nanganasha nabe yenda nabe hola. Ewa shala ne parcele yo, nonge watungayu. Nonge, we, ebringa bekana kore kere baburekwe nene. Unonge, nekizamle nga usayu.
1: Watashanga ya kuna mama wayo vosa. Ana anecha bwerawa
12: wewe chikire impossible no ika hare mama wa mama etuje batlai longo musha kulutu mwana usaganywa ngenga kumbuka asatu wetu jine bana bana ei mama wayi longo nakana nikangana hendo ukushabiro mukali akandoka nonge ngisha kuhago nabere jihambani ndo mumvo wayi isha nabiro mukali
1: kote akandoka
12: yi sasa mama ekope yo hula reta yo ye aho ni shingene nonge eribuliji ekope mwenye nonga ta grand nonge omusha kulo nonge okaregla me parcele bare bayi kwene kwenene omusha kulo kumumubura dije mesha ngaye pikana pikaratia omatso bore bore
1: okay sauti tukabwira chocha aho Muria bebe recha metoke kana lubanzolo lulu ko parke batasha subeka na chaka berecha mucho teriburumulu anango ko omundoshanga kotine nimuhiya higania mama wewe acho kombina ene amenya chatya ne chotonga shungira mwechi echi ndulia chichu waseka bibu ninashinga kwa balume busha bale muno bana uti amale mukamba kaulira wabana aba nabo me bari reclame okumwa bahago kundi totu kana patake mwibinyo mwenye tina heke heke kabanzaka akachirumba nga ula konga ulira kabana bo erere mari afashi fulani nga haramu nomwe meta nga hararari abana ba mabire reclame ya bendo byabo abahabi ngalenge kana ichu wene kumbe wabuka potangaye ulira bendo byayi okonyo kuri rwa tunga ulira byabana kundi abana ba munaburi bo bakaluba endo ko chinyombo ndo wa ulute nechetu murene katoka ko bwo katoka ka busara katoka kabana eduka yayi putere uti eduka yabana ngoko ngitwa tuti ya mapolome wa karasi sina ngawa tinuti diploma ya bana ni diploma ya inachiba nza cha ine ne cha ise cha se cha bana tuanama kwa mano umuchinyo etu tukatuwa katuka braba na mbungo kuwasia mabuwa wapokeshe webitahia inalibiba ngonga kuyere ranete ngeba na bitana kwa nanga yuho ule ndarelu na bitahia ni yere rengo kwa wabu kwa bukabi kushisi hachere echeresha echerecha tulako Sofia tuanama menyeveri ya butungera
13: Nabutungera ngere sukana ya pole iwe tushi anayyo sharele basi mbombo.
1: Okay. Sharele yowa hola.
13: Yowa hola.
1: Yuka hembombo.
13: Munga hembombo basi oko chanda bari chobo sharele.
1: Wala okay.
13: Sharele mboga mori rieka.
1: Chanda chabo chukabu tripole.
13: Basi mbombo na vere vere wala. Na chanda yecheze ndire na hudu naba na mtu mwalawa.
1: Milonga telenga sharele uka utrimbombo.
13: Ye mbombo basi.
1: Sharele avrienda.
13: Avrienda.
1: Okay.
13: Ni wa mwinjia echi ni ya butungera baba nwamboba bere mbaka tuwa emiri chibaka ya tuwa vete. Ni ya babasa mbaka wa abati ya bati tuwa rehambo mundu uzikuwe utuwa tolomati wa yomu kaseba. Kumbetuwa hambo mundu mua nuwele kwa kabu weka mbali. Ni ya rubataba mtu wala nubarube chiru chima mamaka yetu emiri chi baba nabere baka tuwa ayu. Iba katuwa nubutima wa mbosa. Kwesho mjiareni anayo. Akamubre kira kwa titahie. Wama shetu ubutimu, atena mama yu na mwenye tu matengesi ngatuwebo. Nerumbo shabarashi ikinyu matataye, ewe uluka abia hanu, wama langira wotata. Ndiyo mama shetu anu ubutimu atiamboka mtu mabu. Kwini ya mabia kirani ya bomoveti. Nerobati. Emiati yeri, emiri chame umumare maba abosi, kandipake shugula yae.
1: Atuka.
13: Nerobati umanya ni umobandu. Epake sukabu umasi mwenye, okubaka yetu ebeti.
1: Wala. Arenga, umati yotu wana... Tungana tuwe waho, tukabura abakatu wa vete. Kunukwa nina manduwa kana ya ulaye mirichi. Ukukabulango kabaka lusheo mo marema wabo moha aye. Kumbia baka ulaye vete, setuluwa nabo. Na hua baka baka lete mirichi mwanamu kababu ulia. Ngubaka baka tuwa emirichi yomo marema wande. Kundia matina kai lasera, amaronga kai lasera. Shonzununu se kai lasera, nebe ende. Ebeti berebeti. Okay, vala. Nonge ebi ushebe kahera uwa kumbi baba katubu rangu bali ya sungabio. Vat. Kundi mnonga neo mbogo uwe miri chiyabe uwe butukata hula kwe shukata ndaya. Ererema. Haba kabaka yetu ilebeti bia butungera. Mbame nyengo uko omuhanya. Lakende mubo herumu miri chiyabe ene. Mahome.
14: Okay. ekahondo kahondo mubulia ekahondo mubulia apa abantu bakadwa no bakahingira muri mukwerongo mograben nare bakabakanda la ebarriere yeneho bakalisa yo kubarriere sasa abantu bakahingira kwerongo akalwa yule na hekire nasi nibweroka apa kandonia nabo kepe ndo batseira mo fuwe kwa wo mundachi pakata sali hisha balanda laba ka ya solo mo kwe rungu kaiba ka hatuk ambunda bu ke barehe ndo mundo ka lweri na nehe kire kabisa ndo singo kopa ka hiku mamoto kopa ka ka kutseo ndo kuberuka ndo bandu ba ka hetina ngiroko ahadi apa kandonia ho kumabwe kwa ba birele ha kwanza ba kanda ro kwe rungu kaina bakantone ke batseli hisha kende chini ngoma
1: abakantone ba bakalisa ya
14: abo abakandari kumushi buria kwa abakantone ba bakatumike balabala na uabrile he barriere uka ndalero kwero
1: barriere ni abahe ndini abakantone
14: ni abakantone
1: naona abakantone nabo kanda batseli
14: kana boki batseli hisha mara pili
1: wala
14: ndo bandu ba brite sekereri aba taximene bakaya
1: okay
14: na bandu bakahingrumu
1: satasho na maboko chuma ya matere wawo
15: Na shianga la wanga yirongo emubulya ekikaleke babebuka balishe ekikaleke batabura bakubarira niki omundo bibambo abakantuniye bamitulishe ekikaleke batashya tolera proko okubarira niki kunde aho hakaje abantu abaka kundagana era jambu tatwetaba ibo unashibakana na nyirano mundu kusebibuki na watimanga makana pa echo franga nario ibo raporo ireyo bandi bayebula ibo kumikanje kunde abo babangamenye raporo ireyo nao pakati amwasi oyuna mana langrao
1: sema ngamenye munyenda chimwenye
15: omunyenda chi na shebali ko mukanje kweyo babo feza omubariere emubulu kalole ekabuno rukutalia kweria nario namana sangalo mwasi kweyo ruaho bamirebya bale baba baba kalisha babiheyo
1: okay
15: bwa nayo tukarundira abande abakasha na shebali ko mukanje kweyo babo feza omubariere emubulu kalole ekabuno rukutalia kweria nario namana sangalo mwasi kweyo ruaho bamirebya bale baba baba kalisha babiheyo
1: okay bwa
15: nayo tukarundira abande abakasha
16: kutumika nande na se wako na se wako no ku governora webeni na se wako anaye uti ekipe shiriku kutishondaji ndo mama birebia yabye serala bavwatire lakini omola vera aba koko kutenda cheyo amavwatire anamundagala malegire mbula yabirbya ngaya mawa narungende subo kucha baka kokutendaji yani abakantonie omukantonie itina inabirya omukantonie omunzire mabuku ngena liberenda chi kantine obuli mundu oshenashi omukantonie shagutyorogosa Olwera sabe sho franga sho munzera. Omukantonie wamabye wamamuha ekirabo ko mu mutima wote. Yo nwana mutumikira hano ngata muha 1000 fra. Buti niriwo te kikumena se. Kunde sho franga eshatukare ho kuma barriere se kabye ko ikalo mo chitase. Nibwo ngwe chitase echo kechi kando kusa yuka ya.
1: Katoka kana chitse omundu nyabya ebeni naho ni atsunga nzera yena. Abantu bakare bitumbe benga benga
16: hehe. Alo banza lwa bere lolo mabiri bena bame banene bano babatene bame babiri shiye mirongo. Nibwo ambo yose wako anauti umudelege wewe direct. Na se wako kabina ne muike butungera mupaku ku okutalio kweria. Nabiri mu yayo ngalole kasinde nabindi
1: kwiti. Oko governora na ute kuchitumbie.
16: Bo akabi ku governora okurondia ma pla okurondia bebesh. Ne mitalimbo kikare kama voitire na lava kundina mevuka
1: njenga ngakubulaya ngabanete ekonga tsore yeto mundu ne risho ka shibire abanda se bawutesho
16: echo wochetu kuchisoshire cheti ya korodo
1: abo
16: echo wochetu chiringa iringa putsu putsu totukayanda endo mube hoho echetu chikabye ngachirimwe chiringa chipomba kunde wamabya lebya tukabuti sheria meka ndishi tukolisa sheria nibwo ambo omukantonie njena malangera mabye nakasa bolufranga yesaha Omutwali alondo mundo yaho nere batabatigwa na imunta ngakunawo nge sina ngabundire franga shatetase ngakuwa tikaye
1: omukantonere
16: 1000 franga
1: omukantonere salatenga mabwe wa monzera aho se chichire chitansi mishisa
16: kandi changana shube nyuma mama bile bihariye ngune wire obule mundu ushara mubuka na hera hakamba ene hera munda chimu barriere twangana kuti ndibakantonie kushisa zingine nabo eni chikuti chabara wanzo korongo kwa aha hali ya bahaki ilinga babwera
1: okay
16: aha Umusaremwa na ukilimiro wabikotiri nothing shonde rusho honorable watu wane muno na ukende serio kuvano aha aha yeputu putu
1: okay
16: ama chuzie kwiraha aho koko nerungi ndibwo mukulu we shondaji ama bino na kwa mire na shikona kwa mire chende chino na we barriere
1: amukulu shondaji nende
16: ni se wako ayere bayo mukandoni yoyo bamutsebete kukundisheru bo saizi ngindi bwana yo ngana bisharere haba kandoni Esika yomwebonda rewe nero bakantuni wa mukatuna mukukotienzera tusale twa tukahamba abantu nandimubwira